saa su ma bindee wër na mooy lu wër ci barab yu bari, ne koy nettali mën nañoo wér, mën nañoo mel nu ne. Saa su ma bindee loolu mooy gàttal gi, dagg naa ci waxi ku dul sëriñ bi dara, wala mu am xeeti nettalin yu bari ma jël ba ca gën a gàtt. Wallahu taala aalam. Sëriñ Touba xaadalahu law maxtaar lahu nee na bu la bakkan woowee jëmile ci lu bon, na nga wuyu sunu borom ci wuyu. Bu la bànneex woowee jëmile ci réer, na nga wuyu sa borom ci njub. Bu la àdduna woowee jëmile ci wor, na nga wuyu sa borom ci top. Bu la saytaane woowee ci moy, na nga wuyu

akbaru Allahu akbaru bambay waja waju ko bañ yalla bañ mustafa bañ gay abraru ayona yo ya buso ñako xoram ragalo te bakko ndam wo yay nga ngabraru ya mata xam mata gem yow bambaya mata am waju la am amna ngeen gi nam ci la siraru ya mata xam

هذه تأليف نظمه بات مسامب جيغل في حياة الشيخ سرين مربي سيسي رضي الله عنه ونفعنا به آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله ما نجتم له وقت دي تدبور بمك بأنغور أمسخ. بسم الله ما نجتم له وقت di tuddu bur bu mag anguram sax julli ci khairul khalqi may soppem ba wali te sant nak cheikh bamba teel na yalla doti mbolem xiwal ci xetu mustafa yu far len jegal gannaaw julli ak tiant gili indi mal la xam la la war nga def ko lolou may la fatali ko ak fatali sa kem katan warna ma war samay morom lu atan serign mamar mbay si ise lay waxtane la ma ci xam ta bul ni waje waane mo dambe mbolem xeyati bari yep lu bax waxal jefam ya dañ na fep donu na beetin jef na beetin tekca moy faguteef gu fagu mustawati kagn na barama jorni na ko njaase moy way juram wa dekaati sise ma wax la jebul barama njuru bel nga xamni mor mbay boba lañ ko fagul bamu ñewé fek serigne bi ndiarem cheikh bamba na ko deg na ñing lay yem ci alquran sang man ko ak mokal ko munako waaw serigne bina taril mako mu daldi dal baqara jëm ci nasi ba ca fajar muy jinate ka nasi ba magale munako man gi worna waye demal yaxal ko andi siwna abdir bu gatt gor ga bindu kamil andil ko saykhu bamba moy mbeur kamil se bamba se tere banako wona fedeli man gam ko waxon ni worna dal ni ko njaase man nga lol kamil bi fa gub danam ni waye may borom bi manafihul qur'an wal hadith bur yalla joxna mako njaase sise dal ni barama so bindanab kamil lan modi yol ba bam waxe bagal munasalatu dirhamin ci ngordu mom la ko da xeyma serign bay fardu mu dal di koy yabal ci samba job sam bindu ke itofal ci ban ba mo xam bind ci bir kayit wayaw borom sam nga teral ma jëm joju lo am bamu deme ma samba yer letter ba tap ko ci dannam ba niki borom ba yekati ñettulim bu nekati emer ci ngurdu jox barama lolu mo wor delo ko nak kamil bana ko yobul mbindum serigne touba mi mom lay magal bam delu ci ñur bel xibar ko bamba munako mom gi lolu moy batin ba fofé la ñaasé jibulo ci ban ba cheikh ban ba jox ko yol ba ak batin ba dal ni ko jangal qur'an ak jangale sab cer la yow barama de ko xamle tafaw dang ci jariño ak di jariñe lo bëgg def def ko ci dal koy soñ serigne mamar ne may juñu cheikh bamba gam doon joxagn bu yagg may borom ba jariñu ga ak jariñe ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy juñjam ga fatali ko ak fatali sa akam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi bidayati khidmatihi bil qur'an al karim serigne mamar mbay tambali liggeyam yew la xasaayga daldi roy ca bayam gem gari jaal ye jitu gem cheikh bamba layar di dox doxin wa ak pass pass ba boole way ak fit ak taxaw ci deug sax ci juba doy long digel der keng gisna lu nek dajna it lu nek deg lu nek xamna it lu nek waye duti it duret du jakay jaxle ken du ko xixan yalla dal la faale nabatukum man halakadin bada li qabla an araridan muabada cheikh bamba ne njariñ du jitu jono ku sonu nak jariñu lolu werna mu daldi tambule doxal daram ja di jangale kay yare ci sun waja njel ben ga nak sayir ta newna dole batin ba nak disna ta am nak jagle dara ja nak barkel ga mom la dore ndax ñafa genne ñepa kang di fore yoonu murid yi wepp ak julit yi ñepa ko doy lo won ci sen jabooti ndaw lu fa ñew abdir nga bindu kamil boole yar ak jikko yu bax tay selal mota serigne abdul latif ci lappe cheikh balla pat ci la fañ doon jappe ca buntu keur maam say xwa fe mbacke waxtu timis aw koor la mako fekke cheikh balla pat laaj ko aw ji sinam daara serigne mor mbay ja aw janginam namu debe jangino daara sangam serigne ba daldi tonto lay xalaatam
def ni ko fab sa dom de yobbu ker mor mo baña jang dara to fab dir moma gënal yobbu ko dara jojja bam wat alquran moy jawab ja xamna yarak ak telu be ak ay jikko lata mu motax jojja wax mu wax ko bad ga dog dara je ci u ci rew mi jangu barir tay waxi bamba mbeur mi bawal ka jor la fa dalay beselum ñepp di wal wali ku ñew ni malum ker gu mu don ci rew mi tay gu diine murid lamba khadir lamba tijani bolo nga fay bawo di ñew di jang ci ku ñew ba delu ñang fa bayyi daw ci barana kuñ na fi borom xam xam la tafala jange bañuna alim la barana fi serigne su tok ci barke jaar nañ fa yeur fa qablahu sen barke barana yit ci rew mi tay ñuy xexu fa lañu jange baadahu lañ xexu barana ñuy commerce tay duñ jexal akom de affaire yu affaire ba gi jël al wayñ da jange mang fa reful ak xaji sufiya barke xamna yegul fo dem arab ba amerik ci rew ya gis na fa jaar bokku ci ñay tanef ya don modu yoy kang lañu tek ci foore tontu masala duñ ca laaj ay téré barana ñun ci daara ji lañ jaaré jang ba mokal yeur fa yit ay téré néwon na mom ñaan na boromam yalla ci barké cheikh bamba satum mambala képp ku jaar ci daara ji ba génn ñay say morom dooto ca ñétan kenn fatali ko fatali sa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi uslubi ta'limihi amon na ay jangale kat ken foore yu man la geey ba lol te dawuñ doore am kan yu koy bindal khasaay dam ya agit yenen ni tere ak mushafiya wuton na it wude yu aw dolam ya ak tere ñaan ya ak jefrey kamil ya señ samsu njaay ca pari njaay ca jorga ragal na yalla kan la am nay donga am na ngeeram ca cierno may yaakar ja ak ma du fay fetto ma don jawriñ ja nonna ma daaray mor ja nek njurubel moy ndey mbollem daarayam fa nekkal budon garab dat ba mo sax fofa fu daara nek ciar ba mo tim fofa joxna ko fofa mbaxanam ciuri ciara ak ñaari temir goga gor xamna dara kerok serigne ahmed su goy sa sede mom gor ga jangal nako amna firnde ba bis ba delu sele gor ga faatu tabina al janna mbiram dulatu fatali ko fatali sa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijtihadihi kuñu me won la geela musta wati di noplo kay dalu musta dacci musuta neenal dara fil awqati waqtu ñewmu duy ko fil khairati dana la geey ñetti la geey yu bokul ci jenn jëmam jate lolu yombul yisa nga deg muy tariikh sa'id di top alquran modi habit waqta o mbateri alquranam di top ay khasida mbatay ñaanam waq saho mbatari alquranam di top ay khasida mbatay ñaanam boole jeufante nit ñi lam leen warlu ci seeni aajo ko katal ta dallu sayu xeye ñay bekk ñoom lay topal tek ci borom kamil ya moy ña mokal waana ñakoy bidal khasaidam ya sog leena topal tay wax ak ganam ya ci ni la daan yandu ba ñepp teud musur ne kontine ba suuf ci sedd ndax neena dox ak taxaw du ab dox dox kay taxaw bokku ci li la daan wax ne bis dama ile geey di xol montar bi ba ñaari waxtu mané ñoon ci lal bi bama joge mu dem ci ñenti waxtu rawama ñaari waxtu dal may jitu ma dal ni montar rek mo wax deug dox kay taxaw bokku ci li dig deug dox ku taxaw lu tuti tuut ñu raw la amana ko rawone tam fardabla ku degaron tawayla amna fulla cela mu nek amu fit jambar la fateliko fatelisa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi iqbalin nas ilayhi amona yit ijaba ñepp da ñew fu nek nit ba wo fa melni aw xew boole na ñatu gan ci ben yor yor yoy boole len jafena yalla moy bur Cheikh Abdullah moy kafa jekk reysi ba genn mamala ji abdouaksi ni touti cierno muntaka talaksi barakallahu yile gan fuñ xeysi mbolam tariikha ya yeneeni diine ñepp fa daan ñew jojja way du ciune ñu ci ñu ñepp ñay way ak ñay lamb ak ñay rawante ñepp daanañ yambu
sofa dugan wandel sa bet fasal ba ko amati deg dang fa gis natal ba kero ba seati jan ñewé fa kër ga laaj ko soley portale yi jublom ga muna ko nit ku nekk am nafso pem bëgg ku ñew dana fa fekk wayam jarñu ga ak jarña ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatale ko fatale sa akam kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijabati da'watihi ma wax la nak tuti ci nam da ñaane rawna wilaya rawna sañ sañ maani lamuy faje ajo nga won ci nobba mba xel ma mba lamñ wa mba te xol ba mba ali tol way la mba waxtu am la lumu ci doon bu dooni bal kartus la temer nit aksi ku nek sa ajo te bokki wuñ ay ajo deggal waju mu daldi bindu aya boole len ko dugal ca soxlay ñepp boleem fajj ko lum jeke jot mudiw keuyit mbab tere wala ci waxtaan melni sax kuy mboore daana ci fajj ay aajo tollu way la te mo fa tollu moju bok bur yalla amna ku ñew bis diko ñaan lo soxna monsieur madame la waxte teewul amna amna jigeen ñuy ñaan lu ay borom keur mu dal ni talal len ci wer wi ngeen jar Cheikh Mbacke ak Seigne Modou mom la ñaané Cheikh Bayou Gor ak Cheikh Matti Diani nit ak ci seen loxo ni len jog len dem ci wër wa ñepp sey ki jarna gem am ñaar ñew na ko dano bëggante te suñu way jur yi dañoo bañante seen ñaari la fi ser la daldi faste daldi ni len dogna da ngeen takante gis na jigeen ñew na ko man sey nay at tewuma doom xamna ni lema magat muna ko fal sa jaade be rayo ko nalal sa bir legi nga am ba bot ko cheikh fal mo mako joxon barkelu fatal ca bir ambu di jur basatlu abdir mu ñew fa na ko jël na wer muna ko gor la to fa ya nga ne yeer nit daana ñew tawat faju ba jeexal mu jox la kaasu kafe na la nanal nga dal di nan muni la jeex na wer nga tawat ja ken dut la wax mba feex nga nit daana ñew wanen beugat ye muuru boole ca bim peñ gët yalaas mu muuru mu dal ni Cheikh Ibrahim Fall juróom yaar tafleel ko gët ya wér bu leen ko xel yaar mu dal ni Cheikh Ibrahim Fall juróom yaar tafleel ko gët ya wér bu leen ko xel yaar ijaaba moom amu ca won am nawle fii kulli fannin mooy boroomu jagle wax na ni pes mbaa njànne teeg aw saaga danaa ci faj aay aajo lii dig àgg ndax neena ñaan ya rab ho boromam kum mënta fajj saajo do gis jëmmam jariñu gaak jariña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatale ko fatale sa kam kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi wilayatihi ko am karama la te xamna xeybu ko am wilaya la te dawul selbu amon na bi cheikh salim mbake ñew fa nekuk serigne abdullah khalifa muni ko jakk ni ko yaadi koka koka di yow wute wulen la sakka nda koka ket ñew na sa kër waxtu unjël te gennegul ba legi yaari yu pal gis na mu fab jëmam ja def sa jëmmu muy jenn jëmmu jog taxaw ni temmu murid ya xaju muni fi doyna yam insa allah ta kanam da ngeen xam cheikh abdou jang mom balla fali wayam sa mbok daram bay ci ndam ding masam amna fa bis mu bind ko bata xel def jenn lif ci bir gu dara andul bam talale letter ba dal ni lif gi yen donga yi kan mo ci xam jublom gi cheikh abdou jang ket netakal namam ne ba donga yaangi ñew di laaj fuñ koy tek jawab ja moy daf ni ko man dumab cheikh bang may takalam ne te beuguma feex ndegam takal nga bokki cheikh bamba kay doyna seuk ñoyeyo la geey ba nama ci jox am perma barkelo ko motali yene mag la don jublom ga ca bir keram fala ko werlu yag ay fani fan balam ci yene yag mu walu may ngiran ni permi jël ko dal ni ko barkela nga barkelo ko serigne atam salam mu am kesfu ñana fa bis na legi njeexum xewfu wate bi jub gis na deret yuy turu nit ña di xex ma gis ca mbeur yu joru muna ko Serigne Assan dumay gis lolu man jam lay gis lañ ma won du lolu bu don da ngay ministère ya ayor armée nganna ya ngay gis ay fital ñuy armée
man éducation mo di sa ministère khalima lay gis ak kayit ak lankar jam la daan wax jam yit lay diglu jam la yena ñepp ay lay muslu alaaji abdu daana ñew fa kër ga man koy misal ti jaan murid defar ga daf ni ko ñaar ñu bokk tool di bay lañ inshallah Allah ñu bokk apañ dal ni jogal nu yoonu yo ti jaani ma jog taxaw sargal nu yo mu wax ni day goob dugub kuy goob dugub du seug ñay wax dañoo yab seen serign dug deug ni ko nu yo murid te seug muni gurum nu yo su jot ni tek mu dal ni ki day gas pour loox day seug ñina dañuy jaamu serign dug deug ñay goob dugub ñay gas pour loox ca tool ya ñoo bokk seen cereng dawal cereer ya ba mu demee bay jog mu naa ko ñaanal muy joxe dog mu naa ko déedee taflil kontu gu fees dell segub borom ba lub siña gàtt gàtt doy bànkam ba saa suñ ma saa wowute ci idul fitri day tëj ñetti fan di ñaan lil baari ba génn nit ñay ñëw ku nekk yi laajte wuute julli yi naa ko loo ci atte mu naati jaan yi julli barki démb akit ñit yi murit te julli démb ak gaaye di bàyyi faal te wuuruñ wan far ñoom ñëpp laa àndal te fépp laa far lépp defar ak rafetal ak tàmm di wax lu baax ci ay julit ak jàmm nee yàlla moom yaana ba ñëpp xàcca te kenn du laal kenn lu xat bokkul ca toog na ba guddi xaaj mu dal di woote ña koy bindal ñaan ya du ma ko fàtte ba ñu ñëwee paket bu weex la teppi di joxe par benn ba waaja noppi mu gis te biir kayit wu xong xool ko dal di ni kii laf lay xibaar ngeen xam ko nistuut mu dal ni képp la muy xibaar si bàññi sa laqu ruuga moo fi jaar si dal di ni yoot kayit wa dal cay bind sexib rañas nelaw na léegi London fajar mu dal ni wàcce leen kaamil bi bay xet mu ñuy sog a xibaar tàggeem bi wax na ni ab cëram ca yàlla rëy na boroomi mbóot la ay dabam fengat na amoon na góor gu baax gu dëkk njaareem xam naaw turam mbokkam la fii doy naayam bam tawatee la dal di wut ca ngaayam ak la ca war jébbal ko kay ab taawam dal di ni góor yàlla yi am na fab cër wala ay lëm na ay mbiram ba dem far amoon na bis as cox na ñëw si yaar ko ba génn dem mu dal ni kii dab leen ko ba mu ñëwee mu yëkkatib lim jox ko bam dem mu naa càngaay la tagge naa ko bisib keroog lañu ko yóbbu Touba ca biir barab ya yàl na tabbi Touba amoon na kesfu am na ak wilaaya te xam na xëy bu mooy borom diraaya fàttali koog fàttali saakam kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fii kasrati xayraatihi barke ba ak wërsëg wa ak xiiwal ya day dotti mel ni wax set ak waameem ya bindeef yi mel ni xorandoom di andi fii kulli yawmin raw di maas ak samdi fu nekk yëf ba woo fa fànn yépp ci réew mi ak ci réew yi wàlla yépp bu ñii di yóbbante ñalee ngay poste di def ci ay leetar ñalay mandaate léeg-léeg nga gis ab kabiyon bu gaare sëftoni ceeb mbaa pepp dal di seere wala nga gis wata bu fees ak suukar mbaa kafe mbaa ataay yor ab leetar mbooleem kilifa yi ku neeg sa aado jang fa saxal yal nañu am sahaada ñaa fukki ton ñee ñaari ton loo attan kenn ku neeg sa yéene ak sa man-man xiiwal ya tuuru fépp fépp baawaan kuy gas bu sag jajji ba neeku ñëw naan baraada yaag tabla yaag kaasam ya kapteer yaag satala yaag cuuraay ya ñuy xelli ay kafe di xiim ataaya waxtaan wa jolli waaja moo raw gaaya tisbaari aljuma ku sëlmal jaar fa ña julli jeetuu baa ku romb aw fa kër ga di riir nag mujj mel ni màggal ku ne siyaare kii mayam gi yombul teema ni far géej la ku sëgg mandi mbaamu di ab jant ku jaaru jëndi am na ku ñëw bis ni ko yow mii ñaanal nit ñi ñu am lu tee nga am ba giijal mu naa ko man duma bérëx aw xallaa waaye ku joon-joong man danaa jafal la jariñu gaag jariña gaag barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga.
fatale ko fatale sa akam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi sahaihi ma wax la nak ciatab ga ndax nga waru xetu joxe em mane su ko lakhbaru ñe ñew di andi namu tollu ci blim ñe ñew di laaj rawna ko fuf ku ñew am yemu ta joxe men mbir lu reey reey lu taru taru mba mu ser lu xey xey kay andi buy andi kay yobbu yobbu dara du fekkante fa mom cey rabbu du konté ay xaaliss di jek jekal di dajale kay xol kay yu andul du tecc ay gal soxla wul ko par for sa kadi ubbi compte banque mo for sa so ma sa yekati million jox ko ci pot la koy sanni ku ñew mu jox ko xamewula ka joxe ñaari témir ci menn mbir ku yalla fal nga don bur mom neena won jant bi mo di bankam lu mandi buy dem yobbu lolu la xam ne al khamis andil la ay tiranga nga cey tiral al juma moy yaranga lu ñew ci bis bis ba ko mom du dajale benn deeram mu jëm ëlëk duy demale yiisa mu toog ba guddi ab lim ñew fa tay bëggul lu tuti tut fa naan fa mu daldi bindu liste top kër ya ba lepp jeex cey ak selal jëf ya kabiyon yi dugub ya fay ñew ak yoy ceeb ya nonu la koy topé ba hôpital ya ba lepp mat ku degg ñew na awma mu jënd jox la loolu moy mbiram ma ñewante gaag labir ga ak yermandem ñepp ca yam jaamur ña ak ay bokkam tiisi wo fa man di andi mbaat ak jaaxle mu daldi koy safara yow nga baaxle lu man di doon dana la war defal la ñaanal la yalla yekati lim jox la jariñu gaag jariña gaag barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy junjem ga fatali ko ak fatali sa kam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi ridaihi bi qada'illah ko nangu ab dogal la muy banex la mbaatew naqar lu mu ci lu mu geureum la nasartu bi shukri sikayata fala askulahu durran farduri afala yoyu la ban ba wax ca bir tukemba ku bëgg waay roy ko te moy sa pemba ne dogal istila dogal bub yalla bu mana doon dogal ga sa banex la warba bima qadarahu aljalilu likay tore han nafsa ya nabilu ban ba ko wax nangub dogal lu war la ci ab julit budé boromum xel la xexaw du reyi ba soppi dara dara ci ay jefam ba tay waxam kem sarra nit ku amon e kam la ay waxtanam day sa xoram lamboy njariñ ak xam xam ndama lawan gu sa xoram saf yalla yaram wa def waw ndaw te teewul magla cial gu wayef sempal e set la dan sol musul di sol ay damina ka jital fum ne xetu misk ak sikke fay bonni ak xeti ci urayam ya xet gay sanni ko xare won laaj bakanam banot ko notale xetu non ya dess xam ngeen ko aduna jublu nako jox ko bopam mu deddu mo am jebal serign bi leppam amon na bis president yone ko ben medaay ay ndaw ni ngeen takal ko bañu ñewé kuñ na basiru sek gennel ko damina bu reey ta jek niko solal buñ lay takal garab bi faawu ñu portal la ya gornor bi natal bi nak president lay delu motax ma non nga sañ ci tay sol lolu mu nan basiru mbir ya nekkul fofu solo ka waaj taxul medaay bi ñew fu bu doni damina la kon du exi ndax wa ndakaru ñoma dakka sañ ci ne mbottu waxtu wone man ci ndox ma ba legi derba leragul diglul ma ndel wuru mi ruuru fi suufum tollu yaram wa leerna kon nu dolle farlu lama newon ba am ko dal lay nek na ci lu neex yalla ta sax ci dak bu soxla won ci wata yek itasi ak ya ca des ndaw bari yum fi bayyi amna borom alal ju siiw ci womal ñew ni ko bis man dama lay itasal sa dara ji amna ko yene na ko te pak bi iluma fi jef xem na ko tontom la moy daf ni ko jegal na la sa yene yegna te sant na la mbar mu ma selo taw bi ma ak say tire ak do nga yi doyna ma ndawul biire dara fe ton njortu ci ñepp ñepp xamut ko ban lu bax la yena ñepp ndax neena ab julit lu bakkar bakkar yonen bi bëgg ko lu kacior kacior dal ni am murid yitam lu bon bon
serigne bi bëgg ko ak lu saggan saggan yermane yalla ak baxuk saxe bamba ci la duggal ñepp walis safan ba yermane yalla ak baxuk saxe bamba ci la duggal ñepp walis safan ba fatali ko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi akhir hayatihi ci mujju nak la fatu dal ni meng genn ci ñepp mo ak boromam dong nit ñi di ñew kwaxina yeglul ma moy sap xarit suma yegge ubil ma ngay wax mu na la ne ko may diw sangam joxna ma laisser passer man may wayam kenn ku nekk fo ak ni sa mor keppa ndekete wote boba morum ñepp muta jabir melni ab liggeyam desna lu muy agale la ta muy dem tab jaxasom ak nit ñi day galankor doxin wanam ko bëgge yalla moy bur ndax neena man serigne bi daf ma dor pes dal ni masala gi bi yang ci yefus ndax ku fi ñew sude borom khalis la mba muy borom daraja mba ab cheikh la nga ba fi sala gi bi waxtanal ko sawar wi kagn lay daanu li dakal ko dal ni ma rap tañ ma fi ma nek ci kassala nek ba fi ak muy ag ak genn yit bopam ci xel yek xol yi ñimeen jotaay yek jëm jeeg waxtaan yi tambuli taggo ci meloy waxtaanam ak ay jafinam len ci njabotam diglul ma wax la sun mujuk jotaayam lan mu ci xati bante laata muy dem cheikh mustakhir lo ma ca daara yi kokki gor gu reyub la geey te siyu te tekki kero mu la ko ban demé ca ñaan ga ma cheikh basiru ak yeneeni dong ban delu se waxtu timis mu wonu nek sa dem ngeen ba del si lañu daldi ni mom fuñu koram no wax ko niko ca bi pencam ma diglu wat ko mu laaj itam jeuriñ jeyor daaram ja ñuna ba wi fi doom mu gaaw dog wax ja daldi ni tuub ko bayyi doom jariñ la moy duñ la fatte sa ginaaw lu wir la te ken du fatte ay mbiram ganaawam ngiram la geeyam digam ak boromam daldi ni talal leenu daldi def ñaan tay ñaan di ba mu mbir ya doy nak iman ba magale la dal ni kon jog leen dem fu ngeen ne ma nga fa te ma ng fa khadim kenn ku ne na mu la taggo ci wax walaw jefin ba te mu far la sax tax dir bobu nak la xamle bopam lepp joxe indigal yal nañu jaar ci yep mirage na bopam denk ak jabotam lu nek nam ko beugé fi doy na yam ndax daf ni pacc keur ga yatti wal sedele wal ye ku nek ak wal ni wal gi la fetele njabot gi alquran moy dara ji fim nek gi wet serigne touba ka saydam yi ak yenn tere xam xam ak mushafi fañu ko rob ci ndigalal cheikh bamba abdul ahad lañ ko fa rob soppem ba fekkon na it barab ba nek ak djublom seen ñaari djublu ye depo li mo am njel beena mang mu jam gele pasel dundam rafet na fess na del del waccina lam fa mebeto nit matna sacci lu neex yalla ba wacc doyna xamna damay taxawlu ngir dundam ga manesu ko def ci keyit ngir fess ga waye ma doy lo lam waxon ni yalla newul geleem xewul ganar lu wer la lu bari lol nga wax ca tuti tuti mom la biral fil umri wal awqati barkelu nak ca barke baak baatin ba serigne basiru sise moy taawam ba serigne basiru sise ak rakam ya gor ñak jigen ña ba ca sax way jur ya yalla na yalla soti wa amew barke wudul sewet ci ñoom ta ñepp fekke guddu fa nak wergi yaram ak barke yalla nako dal kuni amin nu fekke amina amina nilen amina ci daraje cheikh ban ba ak lamina fateliko ak fateli sa kam katan warna ma war samay morom lun attan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الله اللهم أغلي نيان سماك تروي غمك ويرك بركتك غدال فنوي اللهم أغلي نيان سماك تروي gam ak wer ak barkete guddal fan wi luma mebe ci sama diine jef ko te jappandil ma luma yotu jot ko laqunu fakku yaq do fa aksi dakhal kuni fexel bu dara aksi
am nak ijaba fun la wo nga wuyu te sal nu mbotum ismu sa tek tayu muhammadun muhammadun nanga mamay ci say may ak wergu ande gudu fan lumay doy am wërteg ak am xel mu dal ak barke ba def lu reey ci diine doon ko tekki muhammadun sama njabo taxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خديم خالق ختل سلسجام بسننا تاي مولم برم يتي بيرك بيتي يبتخو نخفي جسولكم خمتي تخم الفم جم يرول درم يرول اتنم ومسبتخو يا كارول اتفن باكن كوكوي ديمبلي kudul serigne banba bu yeex faaw leuf dana xew man banba joxna la saaru geek yaram yumu sax dunya wal akhira funtew nang fa daldi taxaw man banba joxna la saaru geek yaram yumu sax dunya wal akhira funtew nang fa daldi taxaw. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma ang lay ñaan sama ak tur wi gem ak wer ak barkete guddal fan wi. Allahumma ang lay ñaan sama ak tur wi gem ak wer ak barkete guddal fan wi. Luma mebe ci sama diine jef ko te jappandil ma luma yootu jot ko. Laqunu fa ku yaq do fa aksi dakal ku ni fe xel bu dara aksi. Am nak ijaba fun la wo nga wuyu te sal nu mbootum ismu sa tek tayu Muhammadun. Muhammadun na nga ma may ci say may ak wergu ande gudu fan lumay doy. Am wërteg ak am xel mu dal ak barke ba def lu rey ci diine doon ko tekki. Muhammadun sama njaboot saxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen. Def leen ñu xam xammee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaandeen ka an la dee day bette. Def leen ñu xam xammee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaan ndénkaan la dee day bette. Ma denk yi sa bopp ak julit yi ku ko ci man saxoo ko gis njariñ yi. Loo man di jëf na nga ca jiital yéene jëf ju mu àndul jooja jëf day neeni. Na ngeen di dundal guddi yi ci inaafi la booleeg si kar saxal waqaf ñaan yàlla. Raxas ci seen xol lépp lu irasaa'il te koog ragal yàlla ba am fadaa'il. Te ngeen di daw mboolem jataay caaxaan not seeni bànneex ak bakkan luy xusraan. Te ngeen di foot seen gàkk-gàkki xol yi ci tudd yàlla ak sant koog sarax yi. Sax na ci tuub foo tollu bañ caa dellu mbaalu ko mooy yowmal xiyaam doo jaglu. Ku nekk yéene sa moroom loo yéene sa bopp man bàcci ma fas ko yéene. Te bul di xemmem lu la dul dolli ngërëm ci sa boroom kon danga am xëyru maraam. Bismillahi rahmani rahim. Alqalbu kal maliki fil ahdaa'i mahma yamil tamil ma aqtidaa'i. Ab xol dafay cër ci nit boo xam ne saa yu jubee cër yëpp jub su jubul nag cër yafaf jubadi. La muy xalaat su jubee cër yëpp jóg jëfi ko waag sa hoo su jubul nag cër ya jëf jubadi. Moo tax ba ñun yàlla kuñ ta xool ba noppi ci yow sab xol la ñuy suub ci ak jub dindi ci ak jubadi. Saytaane bàjjo bi kum ta xool ba noppi ci yow xol ba lay suub ci lut jub def ci ak jubadi. Saytaane bàjjo bi kum ta xool ba noppi ci yow sa xol ba lay suub ci lut jub def ci ak jubadi. Guddi yi gàtt na bu leen ko gàttal ci ay nelaw yi yi bu leen ko néewal. Bëccëg yit leer na bu leen ko gàkkal ci makruuhu mbaate yuñ araamal. Dund gi gàtt na te xam-xam yaana ku sànk waxtu danga am malaama. Na ngeen di fab guddi yi ci xiyaama tefarlu it bëccëg yi ci maraama. Kuy dund war ne xalaat at yi di ñëw ak a dem te xam ni am na ci at mu moos ca ngay faatu. At mu ne def fukki weer ak yaar di dee kateru dang ni ci taafeere weer fekk ca ngay faatu. Te weer wi def ay bis yooy faw bis dana ñëw boo xam ni mooy sa sarax mbaa boog ca ngay faatu. Bis bu na ñaar fukki waxtoo ñeent romb la wéy te am ci yow faw sa guru rot ca cay faatu. Te bis bu ñëw wala weer mbaa waxtu wala semaine kem loola jóg na ci saw fan ba ngay faatu. Ku denc téeméer te bis boo jàll teggi dërëm jeex ga dalay bett farlul ci ibaadaatu. Yaram bi ngay yafa lay xont ak di raaya ka diw suuf rekk koy mujj ak sax yi ginnaaw faatu. Yaram bi ngay yafe lay xont ak di raaya ka diw suuf rekk koy mujj ak sax yi ginnaaw faatu.
ma jebal arsa bop say xibamba te yesal arsa telu beek pas pas ba te diko ñaan lu nek nay lum tan bun moy yonte bunu jadd fen diko dagan nak fanu guddak barke wergu yaram kuni amin na fekke te bunu ken bonkos ndaxu neew doole nal ginaaw ne fu kanam yaay doole te buma ken fekk ma xay mu watma te buma ken xalab ma rotte ñoruma te bula ken baddo badal ci sa kaw doxal ma sa dig ak ñinaama aw aw murid gi ak ñi rax ci biir sol mbub mi ba man di ruur ci tool bi nañ leen xammi ciosaan lendem sahir lendem ak batin ngani yoxoos ci yoon wi ak say bon bon ba noppi fop ak njël def kop armo di agresse nit ñi lii du jàmm ñay joori xeer tey suuli fiir tey tunglu narax ci seen kaw saan wu ñëw na dellu ñay yoori buum tey teqatal tey mbaale laa xawla ñoom soril ma fuñ may laale daqal ma it ñii yor dangar tey matte te kuñu matt soolugul mu metti ak gaañu yor làmmeñ wu am ay tooke bisox di sànni nan ci mucc mbàkke wala jabar buy fas di tafliy buusu tey jat di saalaalee kasam haruusu wala mu yor ay rabbi xam buy tuuru wala mu xeetim woy rawaan tey suuru ku yoru ay musal ma cib safaanam dajale maag yi womba foofu laayam defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu faji saarayni defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu faji saarayni astaghfirullaha yaa seex dégg naa li nga wax dumaa di jóg nee te ñokket tukki ngir jëru ko gis naa la gis nga ma nee naa jàkk duutuma raf sàttanka xol bi dootuñ seeti kenn matu ko lem naa samay ndëgg ak saawuloos di jéggulu ngir tooñ naa la ay tooñ yu rëy te tooñ la laf jëru ko bi lay koosi gi xool batum ngëneel bi fi yow ngir xol bu sedd ngërëm lum songu yeggale ko waaye ku ñëw nekk fii sàggan di mooy sa ndigal xelam di dal dofa ngoog buy toog ba rëccu ji ko kon noo ngi sax ci ndigal tey ñaan nga def ci ndimmal nu mucc ci tiq ak luy tax nu sàggane ko buur yàlla yar na la may jàmm ak wér ak gudd fan nga sax fi yàgg fi lool ak camsu yéene la ko réer dëgg mooy réere say xibamba gumba tamaas mooy kii ni xellati gétte ab xolam gisu ko gis dëgg nag mooy ka gis seex bamba gis gisu xol te xol ba nag di ko yëg fum toll ñee naa ko mboolem lu waay mën a am lum rëy rëyit safuma ndëgam amoo kii fi Touba am nga xeeb naa ko mboolem ko waay mën a gëm gëm ban ba moo gën a wér man ko gëmul ban ba mii gëm kenn yéem naa ko rawati naa ak waaja koy di ngat di wax ci mbiram lenn lu dul noona kookee man yëram naa ko te it lu waay mën a xam ak fànn gum mën a doon ndëgam xamoo ban ba kay xam-xam ba sib naa ko say wax lu rëy rëy te doo wax ci mbiram rafetul amul xoram du njariñ wax mooy ko rus naa ko samay wax ak sama jëf ak saa mbir ak sama gëm ak saa yëngoog sama dal gi yépp jox naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko sëriñ bi dellu si naa tey jii di jéggulu ngir tool bii ma war di ci jëwriñ ñëpp jiitu na ma ngir sàgga nag waye deeg yeneeni ndog yu ma dal ci saaw yaram waaye tey ñaanal ma yépp ba ma ngir jiitu cib tool di bay ba ñëpp wàll si ngay yaafus ba des ca ginaaw billaahi metti na ma kon tey damaa dellu si takkaat samag laxasaay tey laaju sas bëgg a bay sëriñ bi dimbuli ma man jàq naa jaaxle naa saa fit wi nee na tëret xol baa ngi ti it xel mi nëx sarax ma xett li ma jàpp ndal ak yeweenug mbir fépp fun mën a ne nang nu defal yooyu mbir fun toll nag gaawal sunuy ay wi ci biir ak biti nag bu ko xool faral nu yépp te bàddil nuy ngëneel gaawal sayxul xadi mbàkke boo yeexee nu tuskare nun
sun bunt yeppane rapu bi len gawal natok bala ak set bon bon yi nek fi nun du len lun ci xaju o yeeram nu gaw gawal Allahu akbar yalla ay bur di jef lu ko sop dunya ko xol yi mu lambo jar na xeyni ko mbass kep ku man tele bis am ñak moy la fesses lo wer werit wer de ngi ñew ko xew xew bis ak fal lu reey reey tam ak falli kon ca kanam lu yees tam rap xumbien wofu jis dana tas ab anditam lu mu deur deur am ku xey ni melas takaliko daldi ñew li rek moy lima jis ak dunditam dedib ak ko am tali na la bir yilay bereb fofi nekke de fa xaar la ca dess wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy jina ay set lu kay wote ak lamuy wote wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy jina ay set lu kay wote ak lamuy wote koy def lu yengu nga jog luñ sos nga tabbi ci bir dotewlu do otelu mbir mo deg dem seti kout barab berufa sos ay mbiram yemu fa yor wërseug ak xel mu reey nak tambule wote di net lay xeybu tay wax ay ngeenel yu mu yor farmak wilayam ne day sel boko yaqate yor njabar mbate ay gallaaju ñang ta xor tay weddu sulmani yo kay la ci batuti ñi ñata koy wuji muy ndawlu amul kilifa ak waju tay bokam ak ñay wër bi musloti mu dal di len defi dak ñu wër ko nak diko jey ya man diwak domoro mam muy jayar loti ñuy bofa kay dukku dukki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay dox di digleti mu mujj len defi fiir fab diine tek ko ca kaw di yalla ngar nit ñi ngir ñuy gem la muy wote ku ñew mu fab la nga yor digla lu reey la mu yor te jojja way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yeen yew len ngir yew jot na ci nun xamé lu bax ak lu bon xel day xalam tuti cheikh ban balum sosulon ginaaw ba waju ko sos boy wote yi doma gis man fofu la fete yef yi fi ban ba bawon kuy wote rax ci sa yef ma bayyi la yoy yef tay am ci yef yuuti ci yalla man bisanguy ñew bam njagam teddna yitam bala ba te sedde yema ci lolu mba bok ma yewu ji bis bop tay bala janta so faw ma war ko ci ak jaat ma la wax lolu moté ma jog soppi sa ité mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko té ñew buura wax lolu ndax yalla né kullu nafsin bepp bepp bakan saikhatul maut day dé nan xalat lolu dogal bu yalla dagal kay dog na ken du ko dog gëm ak dogal dafa war yalla dogal lolu dogal bu yalla dogal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu ma jow regle sa dunduli wey baxam dama perte tit na ci ak perte cham te ket li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul regle am bet xam te set na samay cer yi cer yepp moy bamuy man te man jeex na li lo ci xam te gis na samay jef ci sa wërse git bamay am di ak nenta am jeex ndaxam xana kon namay def ndegam des lana ci taw fan lu tut tut ma selal baxam a'udhu billahi min al-khusran yan nañu fi wale pexe shaytané wandel sa xel ak tek sa bet ci dunya day yak xol nan wañ xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat lanen fex lepp di xofola nan wañ xemem te fi ak mebet yi te xamte wo yalla te muñ banex yi banex bakkan setan tek ci dunya muy ñanti non jammeli mon na yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikkar ak di xalaat yalla ak di tewlu ay mbir nan bayyi xel dunde ki deek bammel yu ak ya fa ses bar sax ak ti sam yu bari pexe tank bu gudd ak barke bolek alal du te ñu xey la tagge xam xam bu reey ci yalla mba ci dunya dula tegal bammel ya ak lajtem ya gorayu ak jongama ak don kuñ xam duté ñu rew la dem nga dess ni ci ndum ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mim ay at duté mu xeyni jaas bu app bu yi mat tabax yi ak alal ji ak njabot gi dess na ko seddelete do ko fekke
ca lum fa bari bari lañ lay sangé loola nga ca yobbu gannaaw sab tagge loo fa bawon loo ca bañoon sak dundu dees na ca def loola gannaaw sak faddu te it amul garab amul ab téere dub cewri du teggi allahoo buure téeméeri at yu nekk ak maas faatu way topp yaag way mooy yeñ ñëppay laatu kuy dund ku ne danga jël sa wàll ci ruugu xar-xarle ba dal ni cell kenn du mucc kuñ fa dem sa ngénte faw ñu dem sab dëj lu metti metti yàlla nanu buur yàlla defal nuy topp musal nu ci warute bañ noo topp yàlla nanu buur yàlla defal nuy topp musal nu ci warute bañ noo topp bul gaawamer gaawamer baaxul négal ba mu jot del nag ba gis lu ko jar ndax réccukat dana wéy ndegam dangaa mer itam bul dal di topp sa mer ba dal di jëf mbaa nga wax njombeeku dégg ni cey temer ma it bu ca sax jullit du topp meram jéggile ak jéggloo di càng mooy fayu ay saytaane beng na bëggam ga am na pexeem yajum na ca yàlla bàjjo dëndam yajib na langam ga fees na bëre na daan na cay boobu bàjjo lim daane ci mbër yàq ko ci mbir xañe ko ci cër diree di tàccu bu kenn naagu dee leen ko foogu daa gaaw ci songu te gaaw ci nooju man jàq laa jaaxle naa saa naw gi nee na tërët ku am xalaat danga ti it ak mucc tey jafe na man jàq naa jaaxle naa saa naw gi nee na tërët ku am xalaat danga ti it ak mucc tey jafe na ca yàlla ji jamonoo ban nit ñi faf gën a bon kenn ku nekk ayibam ñàkk ayib jafe na saytaane rungu na mboolem nit ñi ngabbu yatam ku ne yatam wa mu lay sàmmete raw jafe na nit ñaa ngi tey nuur ci ay bàkkaar baru yitilim seen leeri xol yépp a fay xol boofu gis gumba na góor ñaag jigéen ñaa ngi mel ni bay yu sër bi boyal koo jot mu doon sa jabar alxayri kay xewi na tëkkat ku warta tëkkoo sab jël faw mu rëy ca kam bi naari yeyay mattee kalor bari na aw naaru góor boo ko maf ñaan ndooy dawal di dañal jëllu mbugal ak itiis ak réccu kay dikk na ndax yàlla ne ina labraaraay ñi jub bañ a fo la fii naximin la wax kon buur bu man dige na waaye wa innal fujaaraay gaañ a dëkk ci mooy la fii jaximin ja diglul mbër mu mag tëkku na yàllaa ngi yor ëmbi leeram seet na xol yi fi set muy tuutu xal yi ayib dib lim lu bon bari na kenn ku nekk ayibam te kenn gisul sa ayib tey xool ayib ci keneen kum man di doon sikk na manum la mag yàq ab der wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan rëy yooyu bir bari na kenn dootu jog doxu yiw kenn dootu toog waxu yiw kenn dootu lekk lu lew war rek da jamono jiital bakkan ak i bànneex lànka muñ li araam di dox ba xëy ni sa rëx nan tuubi dee jige na xol bopp gis addunaak am koom la duy bani muut fam nag sëriñ bimb boo dëggal bu wér jafe na ak dëgg nekkul ci ay wax dëgg dee su ko sol koy dox dafay nëbb buy yegg di daj jamono ak dëgg nekkul ci ay wax dëgg dee su ko sol koy dox dafay nëbb buy yegg di daj jamono motee ma jóg dénkaane waat fatali waat te soññi waat ngir noo ngi dem te dun dëppaat amaana dig bi jige na motee ma jóg dénkaane waat fatali waat te soññi waat ngir noo ngi dem te dun dëppaat amaana dig ba jige na tol nan ni bàyyen wuutu won te ñii nuy wuutu tol ni nun kon nan di bàyyi xel la won yàlla dogal ba noppi na nan dal di farlu nag te waaj yóbbal bu yiw te bun ko waaj ndax ku xamul kañ la du waaj adduna war ya jige na ba kan dafay xëy ni xoret ak lum la fekk nga mébét moo xam mu jang mbaate jegut fudig ba ak see sotti na te dunaanguy bëgg a jeex bu jeexulit dund gi jeex te nit ñi ñépp ak ne retaax seen xel yi dal gi ëpp na yal nanu mucc ci waru te lii dafay niroog xaru ndax dëgg wéet na ba beru ngirum caaxaan.

jom te sopu it serignam yaro yiw ak bari ay teggin ci kum mana gis yar ciir ya yar xol ba sax ci djub te fonku jëmam day def ku am fulla am ngor diñ ba ken du ko yab du yab lu ken nit ku diptalu be mba serignam saf yalla saf serignam saf kep nit ku ko xam ni ket murid bu ni mel do deg mukk acham am diine fonku sal islam gem ko tay rafetal tay jang tay julli moytuy gakkal yitilim doylo serign ba ta doylo lepp lu indigelam ta takku top ci mo am roy gaaye jëm ca kanam khasaay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam khasaay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam marit nak da fay juddu fekki murid di ay way juram mo am xey def marit reyal njang sum njang tutis arab barax testu bab xey di konter murid da fay reey terew ñak weursak añaan didi ngat ñu bax ñe ka weddi murid da fay reey terew ñak weursak añaan didi ngat ñu bax ñe ka weddi murid marirendo marir mi nga xam nak nirir me ko wo dafay ñaaw ca kaw ñaaw ca bir doon ku soof rañewul dafay tux di mande ka ges di sa ciag di sol ay sagar kel bu njoof yarub tan kamit lepp luy xew mu teew di tuddo murid tey su joot nak di boof yarowul ci jen dara mba genn kër xamul sax serign bam tuddo li ca soof dimay nak ñi bañ yoon li bañ ak murid lu ñuy wax di xol na murid ye ka soof weel yow te bul rirendo te da duy marit kon da ngay xey ni sif weel yow te bul rirendo te da duy marit kon da ngay xey ni sif weel yow te bul rirendo te da duy murid kon da ngay xey ni sif

Serigne Touba neena na ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflante ak yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen.

0: fettale tekki wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa suma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day sammu dinem sa suma binde wirna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa suma binde lolou moy gattal gi dag na ci waxi kudul serign bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala aalam serign touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu sunu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci reer na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga wuyu sa borom
1: rew bo fa nekke xam lu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer wota ca cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba